Rosana, my last one as well, Felicia Mikaela, you know, which is a full Lumale Luminute on a Tali Oli Tula Tolu, yeah, Tali Tolu, yeah, only I knew she the Tali Tolu in the Manavanga Ring and Vangales if you out. Ya ma tu uai manga ma onga fa nau yo te mi pis ya na me sel te mi nei le vai atu lo ma tono pis mai lumo ta tu ofisa fa sala lau ya le anga yo ta vale piki nei fa na wa onga ya ma ya onga ma piki atu ma lau fa inga luenga ya i le na te mi ya te tu na na na fa mana tu tu pel sa onga le mu ya o ta tu le o ta vale ya pe a piki lau fa inga luenga ma piki ma nei fa na wa onga ya le tu uai wa onga ya ma ya la ono sa ifo eta to you know ono sa ia ngal wenga lo fe ngai ma ila to lo o fa ia wala i want to tell you now my tawil team in nei ya na lo ta lo fa ina i tama ma nai ila to lo o o fa ia wala ya le malu lu o nei team i ma le team ya ai o lo fa a wau pe la vala to ngal wenga ya melia fa pe nei te u ia tu se manga ala o se wala ya olo fa yeni nga luenga a olo tutu mai ya le ofa ina a nisi olo fa nga luenga e fa soa soa ya le feo yota avale fa onga ilau papa ya ono sa ita atou wa ye ila atou fo ye utili loponi me tutupu mai alfa le fa nga luenga la ita mai ye ya sa wa ifa soa sa I vale I taimi ola e poloka la wala la fa soa soa na ita ngata ya olo nga lulu e nungo awala ya le fa soa soa ino le taimi alu ili ata avale male ata avale ya ya ata ngata fa pe na yon mele a fa yatu e fa mna tu atu ya o ame tu pu nga luenga le ya so ya pesa fe se se ento fa nga luenga ya tu yo fa fa nga luenga ya fi fi fa pe ma no pa nga luenga a we te alu mo o le fa fita u lina sa tu pu mai lo le fa fa nga luenga e te alu mo o le fa le so mana tu o le te lo nga luenga le u mo ya so le nei ya le al vai me se u to lu mo se fa na u mana yo ma tu la te alu tu fi fi le fa le ah ya pia no faya tutu o fa fa nga luenga ya me sa tutu ya se to el watu foi la songo fua ya to e ah fa le leima na si mo te mi ne ile o to e ile o to mana o mi le mi le o le tau imisa ya ya ya wela na tau imisa ya na te ilo ai o e o le matua ye fa imisa ya a o lo fi angelu Manuia le mana manga luenga mai sala tole asi file anga ya to wanga luenga le fiafi mali poana nei ya manuia la manga luenga la fenga imo to fa malo ya la tole la mana vale tolu ya mai se ai ya onai fa nau ya onga fa malo ti ati o ta mama ti na na sa e usu le nei va so ato e mo moli mato e piki se fa nau le tai me tu ai mo tai me e moli e tai o ya na yo fa asi fa nau ya onga Ya fatalo fatu singa Pasco cap malo Pasco manuia lava le ya uli fa tete le lava le ma fa tamai ma wa ita wati fa tete le lava singa le sia ta fianga ta mala ya le fa tamo ya ma wa tu le sia sio nga fa vela ya malto fina se le wele ma fa tamai oi ya pia lua ya pe volinga ya lu ta malo joi oi Australia le no vinga la e fa saltina na lu tu temi nei ya malo lava tu tu fa lu minuti on tale o le tolu ya alela Pasal surat pefah fia fia ngau pese, ya lekuka. Nah tu ciri lor temi mana fengal duenga ni lah cari tu. Lelei al mana matu lor fengal duenga. Ya nak umat cepena fale cepena curim kuka. Iwa tasile me mafuai ona si fatu cala le. Tasile me mafuai ona le fia fia cangat fengal duenga. Mole tinggal ina mayor ngal duenga. Aje cala tu fai tu awu atau nur fale. Oh kan hipula tu titi o lungal tau lungal fale le fulu ah. Famra tu pe temi ni Ya ma awa ya le tai mila mana matoi nga luenga mtu ua o nga naifanau testiva ma ina kenpore Australia ya fa fitaitele lava ya le mafuta mai

0: And yeah. I don't find a lot of it. Yeah, mm. to find a way.
1: Yeah,
0: Bella to me, I'm, yeah, mm. to look, yeah, see, yeah, on Mele, a alarm to put me up in Natas.
1: Yeah,
0: a little, yeah, you know, wow, I will look at the void lily. It will have a fund of tongue up.
1: Yeah, I'm a little bit of a little lure.
0: Yeah, ah, I'll be, yeah, okay, I'm here, it is,
1: I'm a natural dinner. Wae, e ista mai ala na manatu. Mamisia tina I taimi fapene.
0: Ia.
1: Ole fiafi.
0: Ia.
1: Mon me vole le ole. Wa ta, wa atua, wa, mai la sa ngufu ala sroi. Le faya sita ngala falafa. Ma vwe sia.
0: Ia.
1: E se ilofa ngal masini. Ah, na tina ilofa ngal masini. E olo nga umu. Ia. Olo nga umu fahime. Ia ilo ki ilo nga umu.
0: Ia wae wae lei.
1: Ya tama va pena eh elongo fiera tama va pena vole le te fiwe eh tu tu fai toa ya wale tala ina
0: e wale ia
1: wa vole wa matu halu ma fo fo tina la ina le chamo
0: ola la le aule te moli
1: ola fi aule mo moli
0: ma tanga ma sani num kuka
1: fa ma sani num kuka ma ma fai tina pe ato e foi mai fa sino mai fai ngole ki ngol msin tala ma lama
0: ia
1: fa sino mai ki ina ele ki ina le ya ba yo ele ti po ti vole le fai le ti ele no ki Malonga humu wa yo malonga humu fa ni me ai ele loki.
0: Balo, balo ata sori.
1: Ya, ma fu anga le ona mo mo ele o wali ya le mata mata mai le wali ya. Le o le mata mata mai. Ya, mo le lo fa le mo me le o min masin tala balaf. Me lan na fa masani. Fa masani ya lo o me o mai tau na ni na I me le fale e tau na lo fo le tamala to. Ah.
0: Mai alleia mania o muto awel melete fa so mai nefia fi wae o tula foile ya e nga e isi te mo yo tau o tu vuna te mia le wa o lava ta pena fo I tula ngai
1: se o ya I ma tu ala
0: o tu ala te o tu ya le u fa ya hinga mo o ya le e le yo tula ngale le vo le tu
1: tu ala va te to yo ya ani te yo I no ye Ya, oh, le nei ala wa fiafi. Ya, tatou mo fiafia. Tatou tatou no fiafia, mo fai le koka. Ya, ma futa mai tatou programme, mo fai fiafia ngane taimi. Ya, fa malo fo ya te uto. O, malava na ngadu lue. Ya, le sunga Epolin Masua, le fato a sau lea. Tasi lea le ilo ki ilmi sintar valava o Epolin Masua. Ya, o tau ya. Ya, al matua na orkirikiti ya. Ya, alfa inga luenga. Le, tasi le tangata matua le iloa ki ilmi sintar valava. Ya, o tau. O le li leo Harris. Ya, vai. Uo mai fa tasi alto o tolu lea. Matua le yai masisero woli le iloa ki ilmi sintar valava. Fa mwe moel tina ole inga. Ya, fatalofa le sunga Ropeti Mailata. Ya, ma ina I Queenselani. Ah. Ya ma lo la vale ma fte ma ile la va first fa fi fianga mari ya na va tu le oni se ona fa la wilo ya fa ma natural fa ngol va ya so ta tu tel tel no ya ya e sorry le wali ya le tu wa nu wali ya ma fte ma ya tu lu ga se ki lo ga mo le fi ita mit ya le ama va le ya la fa tel tel ite me vidi me tina ma sa mo ma le
0: tenga melana le va vela ti le va tu ro ka dal tu nga poni
1: Okay.
0: Ya fele wo wo tu langa na wo malanga tina. Ya tu lo e tu ai na imena fa ngo fi mo ni fa na.
1: Ma na ya. Mesel ma ni ya lo lo.
0: Ya wa e lo vo ye tu fo tu. E va te tal ya te biti si to bela tina e si.
1: Ya. Wa wa li ya. Pre wa li ya. Ya pa wa ni ai te va ai te u te lo e lo e tamo ye fo el fa le ye ri.
0: Ya.
1: Ya al fa le ye ni ya e tamo ti li mo ta usanga I lo.

0: Manu malo is e pepa tala o loa moa o faa tau le back and save po le New World. Pe utu fua fo ilau tawale le pamo le pipi. O faa manu yanga nei, pia e manu malo mai se set ye le teaching cell I a safari le taitasi. A lafo sa top up tolu sifuru tala pe sili atu e maua lo wama no risei. E faa pena fo I pe a lafo sa usele ni e tolu se lau tala ni usila pe sili atu I sa moa I le mai casual teaching cell le faa ngai ye le clickix. E lima faa ilonga ta I se lau tala shopping vouchers, male lima petrol vouchers, I say Lautala or Asina Yasovari Taitasi. A yang on an Eva Pitoa. Sekia, did you sell?
1: Onisina Vasilanga Nature, my alpha from Meltatu, to know where was set in Meltatu time is a full 1 minute to any late to life. I'll claim more than 15 years if you want more. I will enjoy it. I'll watch you the singer, Lisa Eddie, Robert, Tarof Eddie. Malo fanga luenga luenga leva yaso ya fatalwa tu le sunga ya Apolin masua leolo o fanga luenga ni time leolo ngalu e mali sunga Apolin ya masua ya manuia la fanga luenga le fiafi ya tu tuana sa ngale mu yo ya ai o lunga la wala ya o fa manatu masani ya ya time yo o fa ingo yaso ya misi la tu lo fa foina ya ta vale a mauri pe istasi ya ta tu fasilanga le pele
2: ya lela umama mai ta tu ya mai le ta tu fasilanga na Mm. Wa fofa fo merta tu tu ai moni litas.
1: Ya.
2: Te bien nei lunga la tele yor te mi. Bo. Te mi ale pe to to fo ina tama vole lo on sai.
1: Sa ole le.
2: Ah. Ya me se ala te mi pisilo la tele. Ya wo tu wo ma na vo ya o nga ma manga lueng on nias. Mm. Ya e mai te wat fo ile a me se ala te fo ya me sa u to mai Wellington nga ya tu lo hat.
1: Ya.
2: Ya ole umyo kiwe fa tali yo nisi ya ti lunga pe cha le ono. Mm. Or te ar to lu pe or te mi fingo va vena. Ya ai te atrol fa ya wa
1: fasi
2: tu wa sira tu wai wa mat foion poloka tu le tel ya mesu ta tu ye ya ya tu tai
1: mane ya ni fa mana tu ai lungola wa la wa le ba ya tu fa foto ta tu fisa ya wa ta malu ru me le fiafi ya ro au au foi mo pua o mai ya li si pitole ya ba ya tu foi na fa mat ulu nai timu no lo ingala mas se la wa le timi nei la wa ta vale la tu lo ngalu ru ai ta vale fi ya fa mana tu masani la vai ya le fai tu wa ta tu onang nei mar tau tu ya ia sanga le mulu la wala mes taimi fi ave ina ya inga ma fa nau ya I fa ngol va yaso mauri ta se mai I le I ta longa fa ngol va yaso
2: mala ia
1: o fa

0: I don't know what to, yeah, oh, e, mochi no tie out, eat tato, or rua. Yeah, Missy the tato, a Walla Lumato tato official, Mankevin, Mankevin. Yeah, all our matua fatu muria tie out, while Lela Fai Tassi Momayita along the finals, yeah, Calaputono wedding tone, my lover, the under 21, yeah, Paul Tau for little records. Yeah, say, yeah, yeah, Lunga, oh, to tell ya, yeah, yeah, le premier. Yeah, may say le le ipure su tai au au ia maulunga. Yeah, duplicate up Yeah, le ta aloi ia au tai au fa pena foi ia e finals foi au ta mai tai i. No winga au ta longa u malavo finals tai au. Mai au lai ti se ipa ia au matua. Yeah, mai kalapu tono Wellington. Yeah, isu nga fusi tai au, isu nga sempini. Le la fatuni na malai le a tato ipoli rua ia pole Jerry Collins Park. Ya leta la tulta tu fisa lono winga ya fuwa ya hii ili taimi ya mababa ili taimi ya te hanga ya ya ite wesa wopoloka ya na ufa amina tuwa tulta taimi itaya wale mautinoe ama tataya pose meole hiva ya taalonga umma fatuwa umma lava ya pole lima pole faile fiafi lono winga ya aso atoa
1: taalonga
0: ya
1: taalonga lono chuplikap tasi ya ona yeina iwa yana fale tonu mayai ya pena. I'm not going to be able to get a semi final.
0: Oh, yeah. Ya ai man e folelele fa mo muama avel fa alo ina ilo fali ya le la wa wai ul vayaso le nei vasoni le fa umai ya le tamil sanga ya ma fine failo fine sile fa tsaya o lo winga le apisi e numa to tatu ofisa ya wala le ya ma fa tu mulia foi wala lo winga tsau le ya paka tsa vale i o le hole ya maluma tu le o nai fa lo loya le mo tino ya o tu i paka tsaya o le wala
1: E mo mwa chula cha longa vo le a paraplem ba.
0: Ya.
1: Ya malai malis aule.
0: O parpra umu pe o cha alo be fine cha ya ma parmata.
1: Parmata.
0: Parmata Plimaten. Ya cha alo cha ya fine ma le aule a X-Men.
1: Wellington X-Men.
0: Wellington X-Men. Ya olisi
1: a ya li puna le visi.
0: Puna. Ya. Ole tu pa to potere a utere ma wo le po le under 21 the Colts. Poile la poi fai no tsaya peya o enough ya to under 21 le to fai no tsaya o lo poile le to fai no ya le tupa to mai tsai ya le asu champagne ya ya le au to mai tsai ya oris ya male au to mai tsai ya pitone ya ile tupa to mai tsai le pulina o le pasi a trophy ya le ya lei puna e champagne tama ita yao ya male premier lua a o tele ma ho le poi au ya champagne ita yao va ngalo na lua premier ali oi le ai mata uria fo dale premier na le na na lu la lo le champagne ma ya paramata ma X-Men
1: ya
0: a le premier la ya pole duplica ya le ole a champagne lo ya pitone ya mahad old boys marriage ya elepo to ila so tayao
1: mal hier tilo ta longer fe ngor ya so ta se mesia ta tuni lo bo
0: tele
1: malia
0: ole vain fu lele ya nga mena tupu a mesia ole mena tupu le lo va star wai ya I nai lo fali ya faima le so na nga ya mo isi kalap mo kalap uma ya ele nga tai Wellington a fa pe ni usila ato ya te tu na ia le avel fa alo alo ia male saungale mua nai lau fali o la tu lo fa foina ta longa wale anga iluma ia le ngata ia ole nei tau sanga ia ole anga iluma tau sanga fouma ma male male anga iluma ole o ta longa kapi tono ni sila ma kara pula kapi tono ni sila
1: mana ia
0: ia masalo ole vai aso foi le a pole stofi nai ole vai aso le amata ilta mi sanga le ole NPC le alo ilta tu au Leona Wellington ya ole vaso phone na na uche vai atu yai ya nai amata ilta mi sanga le ya sa oi ole ama telefo ita longa le ole a ya mata mata ita to wale fula amata ta mi sanga le fai tumalo ole NPC ya itono ni sila nei ya ona ole fo ye to fa wa nei ya le vaso nei ya le ta mi sanga fo le

0: ya o le tata o man samoa mari pe wa umare tam sanga
1: le o te ulunga le tam sanga na tsa sin le temi
0: o ya na no na winga o tsa ulunga fa tsa ya male tam sanga le ye a we valu vo ye le o le peleki ma ya ai
1: lo va ya sole wa anga ya tsweta tso mole tam sanga mo mole le tata o tole africa
0: e
1: as a valu o kuso
0: ya na mana ya ya ole fa inga fo le va ya so ya mo ina tso fi fi ai le tu unga va tasi le talo ma mari te tuli tuli ya
1: mai tso wa tuai
0: te fi fi te fi fi te le me tu unga va fa ila
1: por va vea o ai te
0: ah por va vea o por ale te mi tanga se ki le alam alam fo le te mata mata fi mata mata te unga va fa ila ni le ala tau va ile tato va ale ale black foil le fa inga ye ile va ale ni sila le ala tau va ta ya salpo ta e por po ta ya o por le por le asto nai a Ole va vea ole sa ya le tuunga wa luaso tuunga ya. Ya ai lua la talua yo no fa le lavele na tupu le na malepe le tu lou le va ani si la il tuunga le sa fa yo kilani. Ona ole tele va. Ya le mafu anga le wa va lua ai ya kulupu e lua. Ole pulpi o va ai le pulpi ma le va ai pul e. Ah le la va va. Ya e fitu va a sorry e ono va ole si tuunga. Ya e fitu va ole si tuunga. E wa tuunga. Ona wa eva ela ititi ele ele nga sami fo ile le le e tutu wa eva ya u faisi tele va ma fu anga na le wa e ile matu komiti ma ya eva e lua tu unga ya e wa shanga le mu va ma la tu va
1: ania ma le fu fu nga ta wa o te lol va le ani sila ya o te lol
0: ya
1: o le wa ma ta ta pel pelanga fo ile wa le ta shanga le lo nga ya
0: le American Cup ya le na Aya te wa yel tu ngare mari. E mana ya pe a to e mafu faule to e tu na il komiti. A mi sira tu fa fo ina tu ngare. Ya tasi ya le tu ngare mana ya tu tu fa tasi va.
1: Ya.
0: Ah. Ai fa te le la tu ngare le nga sam.
1: Sam mi fa nga.
0: Ah fa nga. Ina ya woni to e fa to ai va. A wa ole ole ole fa ravele le na fa to ai va ni si la mo le va fa rani ele. Ya ile ta usanga nei. Ya ukilani. Le wo mafu ai ona vai lua ya ta ilua tu ngare. What you are or A, or B?
1: And a man, Napier, no fatas you ma of Ivy.
0: And no fatas you
1: may learn not too long or that long.
0: A loyal if I saw.
1: Ah, yeah,
0: I honor soundly more over Amava. Your mafuangana, you were to not your matu committee, your anger, your tunga, your love lung.
1: Malo, malo from our popo to committee.
0: Yeah,
1: all the too long in our outer sea, your tail of theater, no, my yet to our way.
0: Ya
1: ya ila au
0: foto utala no atu al matu au pe asa wanga ilu al matu au ola au na ila lo na mul mudi
1: sur fitu
0: ya
1: ya
0: saint john
1: sai sai da
0: to langala ilu au mari
1: ya ola le jua
0: ola au le mul mudi ya mala au le mu mu ai lunga ya ilu au ola au le mu mu ai lunga le table ya mala au le mul mudi ila
1: pare ya pare ya pare ya por tu la ga voi uta tu te Toi ono vai aso toi ya on ta tu o tu le playoffs. Ai mo tu no fu le tu langa le ya. Bol pro kwai o wal men mata no tu rim sile lai tai. Fa le tu la fu le SO o ta longa ma le tu langa sai ta longa ta misanga to sanga ni.
0: Ya
1: mal mele o ye au le na man ma lo le san pin. Ya ma tu langa fa tu langa ino ai. O le mema ai le ye no tau sanga ni ma ni tau fai le Warriors. O le tu mau pe le tulanga lua le Warriors fa tulanga no ai. I le tolu se fulu man fa. Ia tolu se fulu ai ai tolu se fai le Panthers. Ma nia. O te loa fo te lo ta alonga ye a ngai mai. Ia la ta tu mati tu e po oye tu mau le top valu. Ia le valu pito ilunga. Po oye la po umai lalu. Ia lo te vai o le tau vai le ka boys mara si ikus.
0: To e fia tamu sanga na toi.
1: To e ono.
0: Toyono.
1: Lo tatu vaya solo na lo sur tasi nei. Ya lo sur fitu vaya sole. Ta misak.
0: Ngala toyono ta lunga o te tasi. Ya nae mo le vano o isi au, ya o isi au. Ya e lau au.
1: Ya.
0: O la au ai nae pito i lalo. Ya. Tatu fai le upu fai le to ina o tatu fai tu.
1: Ya.
0: Ya to e tam fai melis tatu ta ngati ni fanu. Ya lese me o ya langa nae mo mo lau au.
1: Ya la mane ya la au feo au ye ne mo mo la udi le mo mo ya we
0: le au ne udi fa
1: ya o atu na ngo ta long el fai ngon live ya sutasi o ne ti polo fo ya na ya ta tu walu fa na utende ya o lo atu ni ne la sa ta ya ya il kapi mana ku to so por ruale ni ngole o Fanga ye ne fa malam malam mbayel pulengan uya easy form.
0: Oh.
1: Lena il fa tanong fo lele. Ta wal kapi mana ne

0: Ola ia e mantua, ia opore rua le e au fei, au ia to te loho na ia aonga. Ia le fai I luma I tatou wa
1: Kevin Coates. O talonga nao leo vai ua fole muri muri a yesiri rai.
0: Ia.
1: Talonga ni tipolo.
0: Ia. Ana abata mai atu fwe.
1: Ia, e tere ano umawale awari ina I talonga teine pe a fai I ni tipolo.
0: Ia, ta tau. Tau, tono e langa lango ia. Talonga.
1: Yeah, mm. It will my two for this picture, my sister is my yay! Leo, what do Yeah, and my long time. Yeah, Ole, Sivanga, Olawa, Amata Yale, Tamisanga, Talonga Yale,
0: Commonwealth,
1: Ole, Talonga, Tapurenga, Persania,
0: Scotilani, Lita Sil, Talainoli, my boy. Yeah, why, or Melel Taufa, Australia, to Australian to a Tarimalo.
1: Yeah.
0: Yeah, walu walu ya wo tonga tatele ya.
1: Yeah.
0: Ufa longa tula ofo ya klaistete.
1: Yeah.
0: Ya umaifu ya. Ele mfaya. Mm. Ele lautu ave nai Scotland. Ya yeah. Alawe tatu au sa molo o yei. Mm. Ala tong fai bertatu au nangai. Mati chuta alonga olo. Ya alonga fana au sa mua. Olo tau sinio ni famoe mboi.
1: Yeah. Sao. Sao nile ya. Tasia ta alonga a fai tau wina lalulangi. Ta alonga ya le Commonwealth. Ya nae pe on tawe Maori. Ya na olo yei tatu au. Masalo po un. Olea wale wa tu sa tata waso ma fo le maskotilani ah
0: oh.
1: La stofi fo ah sorry la stofi fo nesi kotilani la sulufu fa ya este tata u teimi va veta to le por sfru itu la va veta to wa lo te va tu teimi nei o ye skotilani wale o te lo skotilani sa ya ifo ya sola ya ole wa afale lima va veao
0: ye we va ile
1: ale wa le wa te afale lima va veao skotilani ale wa te afale fa Ile fiafie tatou nei I New Zealand. Ah, ono winga PS4 tasi, PS4 lue tu lai vavei tatou.
0: Ia.
1: Ia, o le taiminai nei o I Scotland in Mele sa o iai. Ia, o le ua te ala afo le lima I le vaveao. Ia, anai o lo fanga solo I taalonga le. Ia, a pia e vai atu e nao le tasi le vai aso taalonga nei. Pia fa mai ai le aso lua e aukuso, po le stolu aukuso nei mai ai.
0: O le nato no rest fau e ta ulunga I tasi. Ia, o te uloa e... Ona na mata mai pon po ta longa
1: ya
0: na mata mai ta longa pon po ai te tala de va veole te tala lo ir fa moi moi ole mai ta watu ole ta tu pe ole I si si lo sa de le mau
1: I
0: ya leana foi leana ta o inder ta tu ta nga vai por for ta tu tu
1: ya
0: ole ta mai ta foi le ya yuniara si paia ole foi la si ya lea sa ya to vina mai tu langa paton Ya ole tu lang fo le fa nga wal ta misang ya ile fa mo mo ta on le la ile tra ino fa mo mo po le pon po ya la to ya ole ya ole ti el ta on ya ta to
1: ya
0: le ta misang ale ole Commonwealth Field of Government our heads o our sports on le fu tu sanga wa filo smolo no
1: ya na ta tu ta po ya le alo fa va alo mo ta fa no si ta tu no ta lo nga nae e fai masu yo tato
0: to to suma liva ya tato malanga la ya isa mo
1: sole
0: ai I Scotilandi
1: ai
0: lua su tasi la ta alo le ole or to suma liva ole ola to umai ya fifa ya onga mata to pulenga o ta misang ya ai lua su tasi athletes ya olo to sinio ol fa mo mbele ni fu tusa
1: me to se full valo ofiso sa ya na na to ti ya tu sa tato ofiso mo tato ta alo ya na mana ya ya Salo Pauna on I talonga le ua ma wa tu le taimi wa le fa fo mel ta tu tu ya enge lani le fa ya tu nga fa ya le fa ingon version nei ah ina Portsmouth ya enge lani ya ta si le va enge le sa ya fo ya sola ya ya enge lani le pito tonu le fa tu nga va ya mari la my voice fa fi fianga ya ma avatu ilo ma lo fa anga ya familia nga o o fai poiponga
0: ioi ah,
1: o ai lava ole a fai poipo le aso atayao ia po na nei po atayao po le asa ia po le a fai foi lava le taunga le mea proposal o ai foi ole a proposal atayao ia po le asa ia fa amanui atu ia utou as fia fia ia ma ia pa vai le atua ainga fau ma fai ngā wō ia ma lofa ia inga Ya male fa mala tumuli muli ya ya ta to proclame ole foi fatini ah le sa tu si vala uli fa poiponga ya awa ja fa poiponga la inga malo wal watu fa ya no foa ya ai watu la ya vala uli ya ola wasu mai la sunga ilungon foa la vala uli ya mana ya na fa mala tu

0: Talavia, ya ma. Ava ai te famana tua tu numera ia le masani on a vide tato. Ia pe a yeise si la inga po si la fanau. Ia e osa se ma I le fiafi po le vaveao po le po. Lua se fai tu la le numera le o le over se lau ono tastasi. Tastasi ono. Ia o le la ringo le taule le inan na.
1: Half line.
0: Ia. Half line. Ah. Ia e te falau iai. Ia e tonga fiti mai la tau mfai mei fato nunga. Ya tawli avel tamba mal tein el fali mai stay mel vavia o tein mel a mi stay mel malulu
1: malulu
0: fa tu tu nga ta ta tu tu nga avita mi ti ma si sura inga pe a o mai ni fa nga tai tein mel po
1: ta o te lele numero le ta si o ta le te mer tu an numero ile fa nga lo o mo se lau o lo te sta si ta sta si onu ya e fa ngo fi wa ye va nga ile mo miel avel mal fa mai
0: mo
1: ya mai fa nga ta o mai la to ya pe a fa wo ngong tu la ke fa han fa Tolan Avi for my pia, his tuna pena.
0: Yeah.
1: And we want to eat a passive and lew.
0: Yeah.
1: Yeah, Monta to Gana. Yeah, find a fish one year to a table boy, a polar level time lose fight to la. You'll veas. I'll only love a little tassi only town only mumma ya.
0: Yeah.
1: Matala tattoo late time me, I miss it over. It's too long on tow, leave my evaluate officer right tow. If I will never yasu.
0: Yeah.
1: Only a watch him for you. Yeah, as if an island society, if I hear much like Tonal Lomwa, that you will Tony.
0: E wale nala no vilele wa ana tupu I tonu lo a inga va inga le. Ia. Ia na mau alo ma numero ane ale over se lau.
1: Ia.
0: Ia u vilele u tango ane ia tau loto.
1: Ia.
0: Se vai laso stai mi a vilele ia tati tau loto an numero ane. Ah. On lu sul fai tu la. Ia le ia e numero ane. Ia e ona ia na na vilele na ana tupu na ise si fa na ul va inga le. Ya na vili ala numero dia. Ite vai maru e sa un ma fatto lunga mai ole. Ya ila to e ila to to mai fa pitoile. Mo me o nga senga se va pe.
1: Maria.
0: Ya to le ave al fare mai ya to fitti mai la to mata mai le vai nga to un fai.
1: Ta o tele le vai nga le o e ta o le te mo ta to por clame.
0: Ya.
1: Ta si tele fe au ni vai aso ta to fa so mai la surulu.
0: Mo
1: mai le le aso to fi na fin ma fa so fisti le lai.
0: Ya.
1: Ya me ni ta o tele fe au te lo e we sia o nga mo ta to tino. Me sia la to ye ma mai.
0: Ya.
1: Tu le va. A tu por fine bu ya ai vai tu meter fai fai a le fatasi ya malisi vai ngale na mai dei el por po ya le mata no tu del tao la sugar for my of the town ya wale fa la yo tu si le la yo le for my
0: oh
1: ya wale va na fa me ta u for my ya
0: yo fa ya la le lu fa lu lu fa la nginga wa o le for my for the town ya wa o lu le hotel le wa nga ya ina le ni fo ni
1: A mi sire lina, lina chirai, tanga tana ya nga, yei ma yang va. Alo fa balo sire mai ni tao, ma tua fala wi tele to so me.
0: Nga
1: tai fo le me fo le leo. E le tele nga wenga ya e.
0: Wo o sire la e tu le mo na sa
1: sa. Ah. Ye le la la fa go tu mai to. Ai, o le lo fa ya. E sire le a.
0: E le ta u le mo le me o le tele o la nga wenga fa.
1: Ia.
0: Ah, mali fo lele mai vi o tangata so le tasi o ka senga luenga tasi na faia umar mela. Ai o le tuta ua. O le tele o le alofa e te faia nga luenga le. Ah, e le ta ua la tele o la nga luenga. Ia male male fo lele male vi o tangata. Ia ila nga luenga tele u fai. Ai o le nganga no fai nga luenga.
1: Maria.
0: O le alofa no tu o tondo nga luenga le. E fa te unu nga le. Ah. La sa voya sini la ilte mina to ai male no fetu ai male mal fa malu sini
1: o we hatu ai pe bulu tangi fo ili ili
0: o la vea
1: ah o foya o ye lo ngona foya pe o ole we ta no mai ya o tilo e o ta to umma
0: ta to umma
1: ya ya o fi pe na ta o lista o ta to burkana e fa ina fa ngai to bol ai nga
0: ya
1: o le kalisia e o ya o au me fa ima ta lau mai palale ya ale isia lo fa ya Ma imau lah be.
0: Na tonu. Amis tak tahu tak cak yo ainga.
1: Iyo biar biar dah ni sa. Nai falong mai lau. Oh afia lau.
0: Oh.
1: Si orang orang oh tak tak iya ainga tu ainga.
0: Na mena ufah tu ufah lain sah ngam ufah lain. Mena ufah tu tu mai tasi tu tangan fah. Tangan fah ya nu tangan ala ya fah fah mana lupa.
1: Tu sah televisi lipo lah.
0: Televisi.
1: Efia.
0: Ya televisi lipo.
1: Tambah account.
0: Pawai lah utara fah tu efia. Amai tau tau mai fai.
1: Tau
0: tau mai fai. Ya mon mon tai cai le lei.
1: Ah
0: mal. Tai le lei se matanga mase mase ainga mai kai. Ya mon mangan na ya avia ta tu ni tanga tai tu foi le